0: lati bi ose melo kan ni awon ifun buruku ti nje o mo ran ti bi apere awon aisan na se ri o bi o se ngbon bi ewe ko ni igba oye o ma se o ara re lo ngbona bi ese na yi be lo dara ya rara koda o jeun daada lenu jo meta yi
1: e wo apere iba lele yi o mi o si ni fe ki iba gba mi mu lasiko yi ori eru po lowo
0: to ba je be je ka tete ya se toju re
1: o dodo oro ni ba le mi iru ogun wo lo le koju e bayi
0: ma yora re lenu ogun iba ti akogun po fun mi lisonate soft gel ni igba ti iba gba mi mu ni igba die seyin o koju re
1: ni ki le pe yi
0: lisonate soft gel je kin lo mu wa dekun arun igba ko to bi osan le lo lisonate soft gel oja kan lati odo lin edge pharmaceuticals limited o wa ni

0: です。
1: Mo tun bere. Mo le se alai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi. O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Adaba FM, adding value to broadcasting.
1: Here you go, dear.
2: Mom, you didn't add milk.
1: No need to. Taste it and see why.
2: Wow, but how?
1: Is it milky?
2: Yes.
1: Is it creamy?
2: Yes.
1: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
2: I love it, Mommy.
3: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
4: Milo!
5: Etoku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbo wo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to nkoju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe edakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore ekoko ase eni to n ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wipe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọhun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wipe iwo yawo to oba mo wipe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wipe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be lelomi wa ko le ririn iseju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
6: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
7: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu
8: logo lomo kuri abaduro to
7: ti o si ba sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun tegun gba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60

0: sponsor Bet Power.
1: Ah, oh
2: o ma se o iku pagbe bi eni ti o daro iku paluko bi eni ti o kosun iku I lo papa wa mu iya wa lo let Mrs. Cecilia Mojisola Osuma mama lo 90 years layo se atese yi iku to wa wole mu mama wa lo laarin wa o eyi lo mu ki gbogbo ebi ati idile Osumo ati Obadami Lola fin kede eto ase kagba

0: Abiodun
1: Ayode
0: Commissioner Olapa Ipinle Niger eni Adamu Abdullahi Elema pelu eni to je adari ajo 31 artillery brigade ilu je ile ise ologun ni ipinle on brigade general Kerabiu eno ma ti se ileri ati san okun sokoto eto abo ko le girigiri o leyi ti won so wi pe biso iya o barun to mo okun lowo lori ifoso opo lori eto abo ni ipinle na lati le doju oruko gbogbo awon kude kude to doju ko oro abo ni ipinle ohun gege bo se so ileri yi ni won se ni ana ojobo nigba ti brigade general Rabiu ti o lo se abewe lembe ohun si commissioner olopa ti ipinle oni orita pe ile ise olopa na to wa ni dusenkura ni mina latari bi won se gbe adari tuntun ajo won artillery brigade ohun bi won se gbede sipinle ohun Rabiu wa so wipe abewo to won wa se na lati wa fi ara ohun han ko si salaye fun commissioner olopa won ati wipe eto abo leyi ti o tin lo tele ni kan tubo jawe sobi re ki ibasepo kuguna ti o le wa laarin awon omogun ati olopa ni ipinle ohun e lo kayuku ninu iwe iroyin daily post iwe iroyin punch ati awon iwe iroyin mi to jade loni.

0: Jesse's.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti kakoni e ti ma gbo nipa CD care ini le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nso nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo wipe bile aye se ri lodi oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile ko kale won
2: ale e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nule patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abosi le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin atun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tele mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke moru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wipe won le ra nkan ka de ma san wo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osese na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niyen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni kan to so pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a

0: mẹrin titi de ọsẹ di meji laadọta that is 48 weeks tin ba mọsẹ mẹjọ tin ba ti san ọsẹ kini keji kẹta kẹrin sidi kẹwọn pe a eni oni bi ti o tin jade a gbe ọja re fun yo de tun ma sanwo lo nkan ti sidi kẹwa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra ọja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo kiyin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe Tochi pharmacy oluwa to yi quarters akure ele pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bossi ona na re e tele won cd care o di gba kan na o e seun
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe Tochi pharmacy oluwa to yi quarters akure ele pe 0707-454-2995
3: City Care there for you. Yeah.

0: mo ma so pe ta ba nsoro nipa ewe ati gbo olohun fun awon ko se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon ko fi imo ijile gbe ti won lese awon kan ti oko leti lo sokere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati gbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ba wa nsoro nipa ogun ti wa nti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani golden haba make sure wa loke tinte olofa egbogi ti won fi ti ewe ti gbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amore sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amore wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didudu tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele Sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture

0: ọlọrun bọ wa e je ki gbogbo fara balẹ lati jo nje mi
1: oruko jesu ni agbara jesu mo gbadura fun yin losun e be o se ma gboro yin ọlọrun to ni oro to ni mo ku foro na ko fi se wosan ko fi se gbala ko fi se tun sile kaanu ọlọrun ko se be wo lule de nigeria ko gbogbo ko bo si fun rere jesu oluwa wa ami ami ami oruko jesu ohun ti mo fe fi ba yin so losun yin na ni idanwo igbagbo idanwo igbagbo e ja wo nti iwe mimo so iwe Deuteronomy ori ikejo ese keji ki iwo ki o ranti ona gbogbo ti oluwa olorun re ti mu orin ni agiju lati ogoji odun yiwa lati re o sile ati lati danwo lati mo ohun ti o wa ni aya re bi iwo opa ofi re mo bi be ko se gbo ohun ti ibe yen so idanwo igbagbo nigbati awon omo Israel rin ajo ninu agiju e ri wi pe olohun mu won rin ajo na lati le don won wo lati re won sile lati le mo ohun to nbe lo okan won boya ohun yo boya won yo pa ofi won mo boya won ni pa mo iwo lugbo mi loni boya won kon ti le don wo boya won le ti don wo ṣugbọn mo so fun loni ile aye ko si ni bi won se ni doyan wo agaga awa ta pe wa ni kristiani e ri pe jesu kese gba awe ogoji osan ati ogoji oru esu lo wa don wo e ri o don wo e ri oni to ba tere ba fun pe gbogbo aye oni ti to ni pe o ma fun oni satani pada lehin iwo na kini don wo ton don e wo boya won ti le fe don e wo bi ti jesu yen pe wa se ti olorun wa se ti esu ka ko gbogbo ti

0: Live is good on Adaba FM.
1: Ekude de asiko yi ni bi kibi ti afefe ikanu yi fe de Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu le igbon safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wi pe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wi pe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wi pe to ke ni ilera pipe ati wi pe be ti rowo mu lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa nule igbon safefe eje n kokko koja si waju mi lokan bi e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won lanfani ati ma gbo wa
2: e seun lopolopo olotu oruko mi ni Samuel Adinoye tawon yan ma n pe ni Samdex mo je Ondo State Coordinator fun ileise NRI that is Nature Renaissance International
1: adupe eje n koja lo si odo alejo mi keji eyin na e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle
3: e se olotu oruko temi ni ogbeni ayodeji oladeji charles eyi ti awon eyan mo si aoc emi na ni assistant coordinator ti ileise nri ni ondo state
1: eseun oda ileise nri kini nti o gbe lowo gan kini nti nsele nleise ohun
3: ileise nri ti anso yi oni nations renaissance international nkan meji ni a nse ni ile ise yi a pe ni good earth and abundant wealth e ti so le kan wi pe ti eyan ba ti ri je to ri mu to tu le yi nowo si awujo pe abuse ti buse so ohun ti a nse ni ile ise nri ni
1: e ja se bayi dan mo mo wi pe baba yi na o ni nkan ti won fe so nipa e ki le so ni soki nipa nti won so yen nipa ile ise nri
2: e se gan ile ise nri je odu ni ki se mo foloko o je ile ise kan yi te pe won ti se opolopo iwadi lori tewe tegbo lona ti ara wa to se le pada si otun awon tewe tegbo ti awon baba nla wa ti won lo ngba yin tara won fi ji pepe iyen ni ile ise nri se research lori e lati ri pe ka awon eyan kan le ni ilera aye to e po dara nipa be te ba wa si ile ise wa te ba sayewo ara yin inu yin a dun pelu awon eroja to n jade lati ile ise yen lati fi tun ara yin se ko si situation to je pe o affect inu ara eyi to je pe ile ise nri won n boju to
1: e ja wa se bayi apolopo awon ti won gbo wa ni o fe darapo pelu ile ise yi o address ati phone number tawon eyan o ti se alaba pade yin mo fe ki a so ki gbogbo eyan o gbo npa e
2: e se gan teri ile ise nri yan won ni opolopo awon leaders eyi je pe o wa kaakiri ipinle Ondo e ma ro pe ibi ton wa boya awon kan jina si yin e gbo number kan won ni area kan lo wa wa o jina sodo wa ati seto lona se fi je pe ni area odo yin e ma ri lara awon leaders wa lakoko na ni okiti pupa ore side really environs ile ise wa and ni office nbe Samdex International Limited office wa ni ilu okiti pupa o wa ni Mama Lisa Rosa Shopping Complex legbe Savannah Restaurants very close to Amiche Point ibelawa ni lutupa then at the two one ni ilu ore na opposite to the Bogara legbe Mobi filling station ibelawa ni ore then phone number te fi le reach wa ni okiti pupa ati ni ore ati ni rele na 070-37-19-17-18 ni ilu Akure office wa wa ni shop 13 Olufunmi Lola House opposite Lafat Cement Depot Custom Junction Ondo Road Akure so ni beyen phone number Dr. Shas ni 080
1: 080
3: 0800 300 60 99 917 0800 300 60 99 917 0800 300 60 99 917
2: ni ilu Akure kono e ma ri Mr. Joshua Ajayi ni Sarajo Complex opposite AA Rano Filling Station Okejebu Akure. Phone number one 0800 60 60 22 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa gan ni NRI yin ni Mrs. Elake. Office address won Princess Adedoja Aderomu Junction opposite Coco Store Owo. Phone number won re
3: 0810834347437
2: ni ilu iso akoko e ma ri baba alamale adebua address won ri Boacom Lifeline Stocky Store number 38B Oyara iso akoko Ondo State number won ri 090-090-33-54-54-10-00 atuni another leader ni lu okiti popa kan na iyen ni Wabayo Store Wabayo Mega Store Mama Sama Olufunmilayo address won wa ni number 1 Apata New Side B Okiti Popa Ondo State phone number won re 0800-67-65-35-41-41-36-36 ni ilu igbokoda MRE Steli Joe Global Ventures address won ni ilu igbokoda number 114, that is 114 College Road, opposite Ilaje High School, Bokoda. Phone number 080-0806-76-60-61-62-01-0806-76-60-61-62-02-0800-76-76-60-61-62-02 ni ilu ugbe akoko e ma ri Mrs. Adejumo RO opposite Community Secondary School along Ekpimi Road ugbe akoko Ondo State phone number ti won re 070-070-38-20-57-57-47 Eyi je awon ibi ti a ti le ri awon asaju wa ni ile ise NRI awon ta daruko won yi ni awon ti e pe company ton certify pe okay o ki won ma se test fa won yan den ki won ta le ri product wa gba ni owo won to je pe ara yin ajipe pe ngba ti e ba mi ti won
4: esun e ri wi pe afarabalẹ pe awon number yen gbogbo eyin ti e ba ti ri wi pe number ta pe ibi to sumo to si odo yin ni eyin na e pe number yen e koja lo sibe e lo bere awon bere tin je yin lokan nipa le se NRI ora eja bere kan lowo yin kini awon anfani eto ilera te yon ou je, abita we yon je, ni le se NRI, anfani ti eto ilera.
3: E se olotu, anfani ti awe yon je, ni le se NRI. Opo. Now, lori health benefits yen, tango wukwe buguwa nan lo se normal integrated science. Ani, yikota anpwe ni cell. Human beings are made from cells. And cells yen nan loma di tissue. Di tissue pa parapo. One the organ, only free digestive organ, third respiratory organ. That's organ and now MRI system. In fact, the system is back parapo. On loma the human beings. Now, once the cell is affected, there's no way the human being will not be affected. Until supplement NRI machine, you pay. Oma lo si ori sun cell yen. A one cell to baje pe koshe arawani amfani. Oma soji, it will renew all the worn out cells. Oma jekon wa rejuvenated. Oma so on di tutun. Boya kon jenye kon tu jekpe tabajira aron. A request waku. Abi boya oju wa shu a de ti dagba beyen o boya nkan ko sha nse wa lara cell wa lo ti ni problem ta ba lu awon supplement won yi o ma je ki all those cells to je ko won ti fe ma ku ni ara wa a so won ji new ones will be given battle to je pe awa je ki ara wa awa je ko di odidi. Thank you sir.
4: Yes sir. Oda ko to di pe a kuro lori iyen e je ki baba ti awon na joko segbe ki won ba wa da si nipa ti eto ilera yen kini nti e fe ba wa so ni soki
2: nipa ti eto ilera yen ile ise NRI ti se opolopo iwadi lona ti je pe ara wa fi le ji pepe lati return ara wa back to nature. O ton pe opolopo esun lo wa laye loni so nkan ade ti o wa ninu aye yi to fi je pe ko si beyan se le wa ki ilera e ki o pe ko wa 100% ṣugbọn ise ti ile ise yi ti o se ni pe lati se iwadi awon nkan to nfa kudu ekude nu ara won yen ki la le se lati le je ko ji pepe pada. So idi niyan to je pe ile ise yi to fi se eto yi lati mu awon eroja orisirisi jade lati le arrest the situation inu ara so ta ba tin lo awon nkan to jade lati ile ise nara e awon egbogi wa te ba tin lo won e ma ri iyipada kia kia ara yin a de ma pada bo sipo lona ti o pe regi
4: adupe o to ko to di pe a tun lo sori awon number ati address nibi tawon eyan o ti salaba pade awon asaju ni NRI kini anfani to wa fe ni to ba darapo pelu le se yi ati wepe se anfani gan tun wa fawon eyan lati darapo ta anfani e ba wa kini nteyan o je gege bi anfani awon to ba darapo ti o partner pelu le se NRI
2: se ri din pa ti anfani fawon to ba partner pelu wa ko ti e se ka won po tori pe awa fra wa ta wa nbi yi o ni opolopo anfani se pe ati je lara wa ta wa nbi ati re to gba moto meji ati re to gba moto kan ninu ile ise nara yi so another thing ni pe won ma npe ni daily alert se mo pe ka so pe nikan o ni aisan kan boya okan en lo soke o son so pe eje riru sugbon to ba ri alert erin la won kan pe ni ogun hypertension erin ta lati yen ba wole bayi
4: to se gbe
2: to se gbe inu a dun pe are rin so condition ara yin o si ma pada bo sipo nkan ti ile ise nara ton se niyan e sa kan ma ri alert on daily basis ni ke ba darapo mo wa so iyen ikan another one ni nipa ti oro ka ta so lekan te ba mu ise yin lokunkundun ile ise yin won gbe moto fun yin ko de ni pe boya enikan wa boya ah o wa fa awon kan ti e pe ko nise lowo abi awon rara iba je oga le ise leyan bo je bank lo nise o bo je oil company o bo je eni to ti e nise rara opo nu wa ni nkan ta nse tele ile ise nara lo so wa di ba se wa leni to fi je pe te ba darapo mo ile ise yen inu yin adun o na na se npe pe returning man back to nation making millionaire out of every home ise ti nara en se niyan won den tun ma ran awon eyan lowo lati lo si oke okun ton pe ni trip international trip opo nu wa lo se je anfani iyen ikan ti en lo lowo lowo nsin ni June to je pe NRI ma send opolopo eyan lo si oke okun ko den se awon country to wa ngbengbele wa awon ni Europe ni Dubai these are what NRI is doing so then nipa ti kikole oni state e ma di se pe NRI awon ko ile fun yan yato si yen pe won ko ile fun yan ni enough money te ma le fi ko ile fun ra yin ra moto fun ra yin o nse oro enu lasan reality ni nkan ti NRI nse so nipa be a ro awon eyan ti enikan ba wa to je pe o ba ni le rara to dara to ba tun ni owo lowo o pari niyan o ti o ti accomplish e bo boya nikan ni owo ko ni lera to dara abi o ni lera to ra ko ni owo ko ti pe so mejeji yen ni ile ise nara e ma fun wa
4: oda esun e je ka wa lo sori awon address ati phone number awon kan wa won se n darapo mo wa ni won le ma gbo address ati awon phone number yen lekan e ba n lo sori address ati awon phone numbers ti awon eyan o pese lati darapo abi lati lo fun ayewo eto ilera nipa ara won
3: e se olotu e to ba wa ni side okite pupa axis ati rele ati ore Ani Samdex International Limited franchise with Nations Renaissance International. Office number 1, Mama Lisa Rosa Shopping Complex near Army Checkpoint beside Savannah Restaurant New Garage ni Okitepupa. Number ti e ma pe ni 070-0703-7-1-9-770-77-1-8 Office number 2 one Axis here, o wa ni ore ni opposite Odigbo Garage beside Mobi Finis Station. Number ti a pe lekan e na ni ke ma pe si. Boya e te ti wa wa ni Akure, e je ka pe Dr. Charles. Si number yi 080-30-60-99-99-17 address si Dr. Charles Yeni, shop 13, Olufumilola House. Opposite Lafayette Cement Depot, Custom Junction, Ondo Road, ni Akure. Ki wan se Dr. Charles Nicola ni si Akure o. Atu ni Mr. Joshua Ajayi. Address si Mr. Joshua Ajayi. O wa ni Sarajo Complex, opposite AA Rano Finis Station. Yen wa ni Oke Jebu ni Akure. Number ti e le pe won si ni 080-60-22-10-02 Boya ile to wa ni owo e n wo pe Akure jina die e le pe mama NRI ni e mama wa si this office address o wa ni Princess Adedoja Aderonmu Junction iyen wa ni opposite Coco Store ni Owo number ti e le pe ni 081-34-47-43-47 boya e je to wa wa ni isu akoko en so wo pe Owo tu jina Akure jina abi okitopa tu jina ani Mr. Lamale Adebuwa office address one ni o wa ni Buwacom Lifeline Stocky Store number 38B Oyara Isua Akoko Ondo State phone number one ni 090-090-33-33-54-54-10-10

0: ni ti o je okan lara awon Ikọ Peace Square ni o ti soro bayi to bu sekun gbedegede lori awon akoko kan lori igbesi aye re eleyi to ni se pelu orebirin re Lola eni to loyun fun nigba to ji pe omo odun 37 ninu fara agbelewo kan to fi lede sojo pe Instagram re Peter Ajakudi Mimo wi pe oun pinu lati je ka awon eniyan mo nipa oyun oun fun lara awon lakoko eto ifuni lami eye kan tori pe oun fe ka awon elomiin ki won tan jade ninu oro to fi lede ohun oni awon omo Ikọ ni won binu gidigidi won si je ko di memo wi pe iru afilede be le se akoba nlanla fun ojo waju won won wa ndukoko laja mo lati fopin si oyun ohun Peter ni iru iriri be nlo je nkan ibanuje nlanla fun o si salaye re gege bi akoko kan to nipa ninu igbesi aye ohun oni ohun to nfe se ninu ohun ohun lo nfe se tori bi pe ohun gba lati gba oyun ohun ewe onkorin ni flavor lo ti salaye e wi pe nigba kan ri won ti leun ko lori itage nigba to nsere lowo latari awon Peace Square ti won fe sere nigba to nsoro loju opa ilu jara laipe yi olorin ada dana jakodi memo wi pe bawon eniyan ti se tewo gba Peace Square lodun na lohun in lo fun oni imo wi pe oni lati sise takun takun lori irin ajo ere ohun Flavor Jakodi Mimo wi pe kaka ki oro na du on ko bi o ninu nse lo ngba lati lo se opolopo atunse ko hun o tun jara konse kawon eniyan ki won le mo na eni to ti gba opolopo awon ami eye na wa salaye akoko na gege bi akoko kan to nipa ninu igbesi aye ohun lagbon iroyin ere idaraya lasale toni Folajin Oyetayo wa ni kale
1: kiyin e ka bo sabala iroyin re idaraya wa fun ti asale toni Akoni mo gba Ikọ Super Falcons Justin Madugu lo ti se lalaye wipe orilede Nigeria lo gbodo sise denden papa julo loju na ti le je ki owo eyin re ko tun le gba kan jorin lo bayi lasiko gba to mura sile ko jo orilede Cameroon obirin ni ipele keta si asekagba idije ti ife ya adulawo tawon obirin eleeto n lo lowo orilede Nigeria lo de ipele keta si asekagba leyin gba to ji fi aje ojugba re lati orilede Egypt pelu ami ayo mefa si meji ninu ifesewonse eleeto gbeyin ninu ipin eleeti won wa Madugu lo wa fi dinu re han latari mo ti de ipele keta si asekagba to ise lalaye pe owo eyin awon gbodo le koko bi eyin afogun papa julo ninu ipele eleeti tukan bayi o se lalaye pe opolopo awon ipenija ohun lo wa bayi ninu awon ifesewonse eleeti yoku tawon gba to si se lalaye pe won se ni awon ti pokan po lati fi gba na kan soja loju na ti le je kun o se daada titi ti idije na yo fi kese jari Ikọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City ló ti kọ owó tó ń lọ bíi 142.5 million owó ilẹ̀ Europe látọwọ́ ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona láti lè jẹ́ kí wọ́n ta adé anigbogbo mú wọn ìyẹn Rodri. Ikọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City ló ṣetán láti ta ọmọkùnrin náà tọ́jọ́ orí rẹ̀ ń lọ bí 30 ṣùgbọ́n tí wọ́n ń pè fún ẹni tó bá ní owó tó ń lọ bíi 100 million owó ilẹ̀ Europe lọ́wọ́ Rodri. Lo je wipe adehun odun kan lo siku bayi lara adehun eleyi to se pelu ko egbe agbabolu Manchester City ti o si ti se tan bayi lati fenu ko loju na ti le je ko se adehun miran pelu ikọ egbe agbabolu ohun ikọ egbe agbabolu Barcelona lo nlekete nte bayi lati gbe omokunrin na eleyi to gba ami eye Ballon d'Or lodun 2024 leyin igba ti o ti bere ajo soro pelu ikọ egbe agbabolu Manchester City eleyi to mu ki o ma lewaju ikọ ti Real Madrid eleyi tawon na ti nife lati gbe omokunrin ohun Rodri lo sese n gbadun bayi ninu ifarasese toun ti ise abe eleyi ti won se fun ti royin si je koje ni wipe yo darapo mo awon akegbe re to ba ti di ose to nbo a oni ri ju bayi lo labala iroyin ere idaraya wa fun ti asale toni Folajin Oyetayo ni royin yin
0: o seun Folajin nibi na la mo ti senu dede sibi lori royin asale wa fun toni lati le se adaba 88.9 FM Akure Olayin Kaojo lolotu royin Adegboye Galani loruko temi mo kiyin oran lo lasun ani jeun ti o te wa lorun o daro

0: what to be me a jay.
1: Bigwa chong gomi. Jini jini ko boka eh.
0: Ina ko juan ni wudu.

0: to ba sumo ni wo kiri elomi o le wa kwale nitori isoro ju yi ni isoro ni kese ni o ma wu bamba ka fowo te ko ji wonu ko tu jade pada tabi ko ma re ni dede lati nu baba ngana baba kere wa wa laduju ko continental guest house akure 081 64 122 777 Aisan, koni fara wa se bugbe o.
1: Baba kere wa. Be balẹ kasagua lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin ni kan soso. Jai jai jai. Idunnu subu layo fokunrin atobirin. Opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada. Baba boda o le tate kan le du. Be lo simi jekuje. Debi pe o ti wa so idakure te lodo lolufe re. Ah! Baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira. Idakole arera ti eko sun lo. Opo dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipipi ma le gba pa ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode ti o ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o fu tu fe teni ki se ti baba kere wa ero bani soro
0: 081 64 122 777
1: baba kere wa pe mi de be

0: se ti mo wipe
1: baba won so bojulogun fi re fo sita mo ti so bere bere to ba ti poju won ma so bata san sisa
0: labala labala na ni eto yi nlo korora ama mu amoran ni soki wa ama to gbara wa lamoran lale oni bakana labala to gbeyin eto on lati ma mu abala owe pari owe yi lati ma mu wa e to ma pari owe lale oni awon kan je di pe mi oni ogbon yemi jo dajo awon owe kabiti yen jo dakun oni o de wa le o ko de wa kabiti awon owe kekeke de wa ni o ta ba n pa ile to kabiti A di wahala akoko fo mo badi na sare ore o pe ah iwo olon ki lele yi bayi

0: Oh, mi tu a leti, mi se tin lo. Ona la si fi gbara wa na ni mona lale oni. Sugbe je nse bayi na mo si npada bo n o ti de. Eku kale.
1: Baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lulufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte lugba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

0: ẹjẹ́ sì dókè lọ́hùn mo sì ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logon lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugbu iga ijawa ija osi always guide me
0: Ijawa ija osi always guide na ni gbogbo eyin ti e fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 abamijo number to ja si ile ise to nse gbogi 24/7 abamijo nu 0916062653 0916062653

pala. Pari owe yi. Pari e. Owe meji pere mo mu wa lale oni. Meji pere ni. Ke ba ti gba. Otan na nu. Ah, e ti jebun niyan. 0816251999 1. Eja weni akoko ti akoko ja laya.

0: Allô, Eka, allô. Allô, Eka, allô. Ah. Wala wolo. Hello, Eka, allô.
1: Hello,
0: o ko yin be tin pe.
1: Oruko mi ni Wolid Obi Solomon. Emi be lati lo ka koko.
0: Oya ngo yin Woli. Ija wa ija o si.
1: Always baba mi o duro dede.
0: Ten guide ara yin.
1: O guide ara mi o.
0: Dada abi.
1: Bella dry look corner.
0: Oya, se ki fun lowe.
1: Ah, baba ma gbin yan ju sa.
0: Omode to sopa ti o so fun baba e.
1: Omode to sopa to so fun baba e. Afore ma gbe pa eyin.
0: A ma gbe pa e kaakiri.
1: A ti e ra so to da wo daada. Abisa.
0: Eyi le so.
1: Omode to sopa to so fun baba e.
0: Ti o wa so fun baba e.
1: On fure
0: ni o ma se wahala lati ma gbe pa re kiri. Otan Woli try e pele sa gba ni
2: enu ibuto ni enu ibu
0: Woli ogba ani fure ni o mo gbe pa e kiri elo e ka le o eh oja elo e ka le o. O ko yin be tin pe.
3: Abioye Latore.
0: Ki la pe?
3: Abioye Latore.
0: Abioye lati ilu ore. Ija wa ija osi.
3: Always guide.
0: Then guide here. Guide here lore. Oya, omode to sopa ti o wi fun baba e. So leyi. Ewa, Ki fun keji? Oda na ko si wahala. Omo na ni o tun omo na ni ma tun fun yin. Soya. Omo de ti o ba da ojaru.
3: Ati keke lati
0: mo nu wa re. Abi. Ile gbo ko yin. Mr. Abioye. Ati keke lati ma mo nu wa re. Abi. O daro. gbasa. Owe meji onu. Oya, hello.
1: Ekale
0: sa. O ko yin be tin pe.
1: Benga lati Kajola.
0: Benga lati Kajola. Ija wa ija o si Kajola. En guide ara yin Kajola. Ori yin wa nbe. Oya, omode to so pa ti o so fun baba e. Ko fe je ki dade omo. O ni o fi so fun baba e na. To ba fe je ki dade re omo ni aso. Awon ga di re we. O da gbe mi ogba kele. O wa bu se re.
2: Igba kori odo, igba kori.
0: Hello.
1: Hello,
0: e kale.
1: Abayomi Oyelesi Latolokun Arigidi
0: Afrika. Ija wa ija o si Abayomi.
1: Always guide.
0: Then guide ara yin Larigidi.
1: Mo guide egan ni
0: o. Ori yin wa nbe.
1: Guide ni
0: o. Oya, e pari owe yen.
1: Ewo ni nbe sa.
0: O ti daru abi.
1: Omode to fe ki baba un.
0: Omode to so pa ti o so fun baba e.
1: Olo mama bayi.
0: Yo bayi.
1: O
0: mama ba pa e yi.
1: Abi.
0: Awa mo yi nbe dua.
1: Oni ta siri mi. Kini bo na je so
0: ko. Otan. Mo ti mo we te fe pa. Tu mi ta.
1: Tu mi ta.
0: Kin
1: ko la siri.
0: O ti ha.
1: Olu ma baba yi.
0: O ti tan, o ti ye mi. O we to fe pa ti ye mi. Bo mara ki npo tu mi ta ki nwo san un lo ko aisan je. Oya 08162519991 kilo sele gogo omode to sopa ti o wa so fun baba e
2: ba mu se o ki o ta mu
0: e pari e na o de wa ro o
3: hello
0: e pale o ko yin
3: kura ni lata se rele
0: ija wa ija osi
3: always guide me
0: o ya pari owe mu
3: ewo ninu
0: gugu omode to sopa ti o so fun baba e
3: o se mistake
0: o se mistake na ti o ba se mistake o ye ko so fun baba e o da o ba po we o ni o se mistake ni o mo wa lagbara bayi hello e ka lesa idowo alade lati laramokin ija wa ija osi always guide and guide here oya omo ti omode ti o ba da ojaru
4: ojalele
0: ni kere omode ti o da ojaru
4: to ba ni da to ba do ba da ojaru o ko fo
0: ojo ka ati je ojina gini otan otan lale yi owe meji pere momu wa owe e de wa ko de wa se to beyen o hello, e ka le o.
3: Hello sir. Adido ina tin pe.
0: Oya n gbo yin. O ko yin.
3: David lati Dare.
0: David lati ilu Dare.
3: Beni sir.
0: Oya. Omode to so pa ti o so fun baba e.
3: E pe elekeji yen.
0: Ah, ki n so keji?
3: Beni sir.
0: Omode ti o ba da ojaru.
3: Ewon lo bi n sere.
0: O fe won sere danu danu. O fe won sere ni abi
3: be ni ko tete boju to
0: gan boju to
3: o ma ba ya were
0: otan
2: abuku ti wa de
0: fa lo
2: mi bo ba ja o
0: yi lo o le de le do ni o se mistake ni
2: to fi e wu
0: hello
5: hello
0: e ka lesa
5: oruko mi ni omo balayo singa lato ka
0: ko omo balayo
5: Baba.
0: Lato e oka.
5: Beni.
0: E ba ki woli. Oya, ija wa ija osi loka.
5: Always guide you.
0: Send guide ara yin.
5: O se wu baba.
0: Omode ti o ba dojaru.
5: Ah, abuku ara e lo fi sere.
0: O n fa abuku ara e sere ni.
5: Beni.
0: Mm. E gba sa. Ah, ki lo sele lale. Owe meji ti mo de wa mo e de wa ro. Ti n ba so tan. E wa mo pe ah o to de ni o. Hello.
6: Hello, e ka le o.
0: E ka le sir, boya yin le fe gba. Yes sir.
6: Femi lati Oka.
0: Femi lati Oka.
6: Ben sir.
0: Hmm, ija wa ija osi.
6: Always guide.
0: Omode to so pa ti o so fun baba e.
6: O fi ku sere.
0: Okay. O fi ku sere ni. Igba ti o so fun baba e. E mo lo egba. O tan wayi o. Se ki n so kan ki n fi kan pa mo dojo mejo. He lo wa ronu si dojo mejo. E je n so ti omode to so pa ti o so fun baba e. Gbo omode to so pa ti o so fun baba e e ma dalekun sokoto ni o so fofo sokozo da wa lo ba so fofo e otan omode to so pa ti o so fun baba e ma dalekun sokoto to wa sokoto ni o so fofo e wa wa sokoto ti gbogbo e wu kakaka nbe won ti wa pe wa bi ki lo sele si e me ewa agwa ewa agwa ebi pa o se wu lele otan eh e so pe ah o to de ni o omode to so pa ti o so fun baba e mo da lekun o sokoto ni o se kiri o na ni o so fofo ojo mejo latun mo pade lagbara lowo olohun opo ye mi jo o da o na lo ko temi je o e ja mo rile gbogbo ẹyin tẹ fẹ jẹ alagbata fun ile ise to n se gbogbo 24/7 aba mi jọ number awọn re 0916062653 o dọjọ mẹjọ ire o.
7: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kan sun lo ni.
8: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba mi sho, korojo gbogun bile tawon okunrin bere fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba mi sho, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede idoti ara danu, logo lomo oko ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac phone te gba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria.

0: Maxine yen ti ma ko jade bi omo tuntun. Wa ko tuntun jade.
1: Ilo ti de orin sokan.
0: Maxine wo ni mo so npa e trumpet Maxine ni. Ibe na ti fe fun wa lami eye. Won lo to si wa.
1: Olomode pe lagba lagba.
0: E se pupo pupo amo riri yin. Awon toku ilu ilu, awon ekan ninu ilu, awon eyan jankan jankan. Ni won fe fun lami eye lojo na.

apa aboloka yin mo fun tale igbogbo eyan lolufe eto asiko mi gbogbo ba se nto ni gbogbo igba gbogbo ba se nto ni gbogbo ojo olohun oba ni ko pe meji o to ba je ti kan fi da ida ti wa nikan nikan ni o kilomode wa mo awa kan gbiyanju ni

nigba kugba ti o ba to ba ni di owo to ni lo owo to wo ba tan eni to lo sabayen to wole to jade lai sawawi to fun o lowo ti o de sawawi to je pe gbogbo gba to ba ti ni lo owo lo ma lo ba ta de fun o lowo lai sawawi rara backup ni backup lo je atileyin alafeyin ti ni man sele pe awon kan wa to je pe funra lara won bayi ti won ba ti ri atileyin iyen backup de awon aye kan nile aye awon o kin je atileyin abi alafeyin ti fun awon kan won o kin je backup fun awon elomiin awon kan wa to je pe ibi ti won tin sise loni ti won ti doga yen nibi ti won tin sise ta won na ti wa di oga nbe eni kan lo je bi backup fun won ti won fi wo bi ise yen tan fi ri bi ise yen wo ko tin se pe won tun wo bi ise yen lasan won tun wa di oga nbe eni kan lo je bi atileyin fun won to je backup fun won ti won fi de ogangan bi ti won de gege bi oga ni bi ise yen se ki ma tan yin awon kan wa wa bayi to je pe gbogbo bon se ri backup to laye ti won awon o le je backup fun eyan kankan titi tan ma fi kuro ni bi ise yen ti won a feyinti ni bi ise ti won se tan ti di oga patapata t'Olorun ti ke won yen won o ni le toka si enikan bayi pe eyan kan bayi ni mu pada je atileyin fun to fi wo bi ise yen gangan gangan won o ni fi enikan kan ropo ara won si bi ise yen won o ni le toka pe eyan bayi ola mi lo je to fi de be yen awon iye eyan bayi ni o ti pase mi wole si be yen ṣugbọn ohun ti o ye ọpọlọpọ won ni pe tiru won ba ti feyinti ori bi igba teyan ku akurun ni ngba ti won ba kuro ni bi ise tan to je pe won o le toka si enikan taara pe eni bayi ni mo mu wole si bi ise abi to le toka pe lagbaja bayi ni o ti pase emi debi emi ni backup fun eni bayi emi ni atileyin e tiru won ba ti kuro iru won le ma ri ti won kuro ni bi ise tan feyinti to je pe won de gbagbe won be won o ja mo nkan kan won o ri ti won ro mo awon gan o tun le pada lo sibi tan ti sise yen mo won o ni le so fe nikan pe lo gba oya ye fun won niwe lo sibi bye bye lo ba eyan bye bye bye to ba ti daruko mi nbe o ti tan awon yen o rara won o ni le se tori pe awon o je backup fun eyan kan to ba ti ko to je backup fun enikan to je bi atileyin abi alafeyin ti fun eyan kan iru won ma ku akurun ni won lo won o ni ri won mo won o ni gburo won mo won kan lo be ṣugbọn nigba ti won ba se wa lenu ise yen won a ri bi oba won a ri bi kabiyesi won ko ma ni ise eyan to dabi ti won awon ma ma rira won bi eni to ju awon kan lo won ma ma rira won debi pe bi mi mo ran e waye ni abi se mo tori ti e wa nbe ni ko kuku si nkan ti mo fe gba lowo e se mo ni idin kan lati toro lowo e ni ko si na so igba ni wo duro di igba tin ba wa ba e lati wa toro abi ti mo ba ni mo ni lo ran lowo e igba ni ko to ma se bi pe boya o fe gberaga si mi abi o ma so pe kini ṣugbọn won ko ye won wi pe boju se mo le niko oju to mo le niko lo ma mo lola nigba mi ewe eni ti aye n sale omo adeni ti aye n le sa o bẹ́ẹ̀ bá ti rí àwọn kan tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n wà níbi iṣẹ́ tí gbogbo èèyàn ń gbága wọn tí wọ́n bá wọn jókòó tí àwọn èèyàn ń tẹ̀lé wọn lọ wọ́n bá rìn sí bí ayé agbátẹ̀lé wọn gẹ̀rẹ̀ wọ́n bá rìn sọ́hun ayé àtẹ̀lé wọn ṣàdédé tí wọ́n kúrò níbi iṣẹ́ yẹn tẹ́ ẹ̀ padà rí pé àwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé wọn mọ́ àbí tí ẹ̀ rí pé àwọn èèyàn sá fún débi pé kò tiẹ̀ sí èèyàn tó tún béèrè ẹ̀ lọ lílọ kí
e ti mo ru won be yen o ti ma aye yin pe won o je backup fe ni kankan ona wo ni backup le gba wa ibere o le wa gege bi baba ati iya o le wa bi ore o o le wa bi oko tabi aya o le wa bi woli oluso agutan ada un se tabi afa be ni o le wa bi eni aran awon ona ti backup ma ngba wa niyan ati leyin ati alafeyinti ona tan ma ngba wa niyan o le wa bi aburo o le wa bi egbon se ko ma ya yin lenu awon obi kan gan wa gan ti won se backup gan fo mo so tan kin ka tun ti so yen awon obi kan wa baba mi wa iya mi wa to je pe won kan wa ni won n se atileyin won omo o le pe won ni atileyin abi alafeyinti bi backup se mo pe mo ti so saaju pe kin se owo nikan ni won fi n je backup fun yan ni won fi n se backup fun ni kin sowo nikan elomin wa gan to le ma fun olowo to le ma fowo back e to le ma fowo ti o leyin sugbon to ba ti ni awon kan to ma ti o leyin nipa ti emi o kan le lowo ko lowo sa o se ri eni ti awon ti backup won lagbara ju laye se mo awon leni ti won sa pamọ si corner ni koro to je pe won be nkan kan ti tori eni yen o ni nkan ti won be ti tori eni yen won be lohun abi won be awon kan ni tori pe lagbaja se no o gbodo jagbangba ni lagbaja ise o gbodo se awon backup to le to ye keyan ma gbianju sakitiyan lati ni nile aye kan to ba wa si niyan backup atileyin